0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Ayan, song na yan po ay para kay Gigay. Ibinibenta ko eh. Suluhin mo na ako kay Rara. Ay, teka sandali. Check in muna tayo. This is Bobby V checking in. Welcome to your All Head Radio Show. Right here on TPPFM.

Silipin nga natin kung sino-sino yun doon sa GC. Si Betchay, andiyan si Betchay, kasama ni Kirara Gandara. And of course, we're saying hello to Ziram Tulbo. Si Padilaan niya ang tato. Sino pa? Doon sa kabila naman, tingnan natin kung sino nandito. Si Kid, si Princess Rose. Sino pa? Si Baby Kikai. I got a song coming from Tres Hermanas.

Minsan kasi mas maganda yung wala kang nalalaman or mag-pretend ka na lang na di mo alam para di ka masaktan. Ganun ba yun? Here's Goo Goo Dolls.

Go Goo Goo Dolls right here on TPP FM. We're saying hello to Marie and Marie, and also we're saying hello to kanina nakita kong pangalan na wala. Sino nga yun? Si Marie and Marie. At may nakita pa ako isang pangalan dito. DJ Ken ba? Hindi eh. Mamaya, hanapin ko ulit yung pangalan mo para mabati ko ikaw.

0: The music at four spades right there sa Uncle Kabisado. Oops, mali yung napindot ko. Sorry. Eh, sumasabit kasi. Of course, ano yung mic? Iba yung napindot ko. Ikaw.
1: Hindi naman ako tanga. Umapayo pa sa buhay ng iba. Pero pag-usapan tayo na.

0: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
1: Bringing Philippines worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP FM. You already know what it is. I'm
3: telling you. The only radio station that sounds more than a real radio station.
4: Turn me up. Been watching Pam.
3: TPP FM. TPP FM.
5: The hits just keep on coming.
6: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
7: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

song from Gracie Adams, or Gracie Abrams, and a song called I Miss You, I'm Sorry. Naranasan nyo na bang makipag-inuman sa iyong kaibigan? Sabihin na nating best friend na ang

0: friendship.
1: Yun. Ini-on ko yung microphone, ayaw mag-on. Ayun, di ba yung sabi ko kanina, yung nasubukan niyo bang makipag-unuman? Makipag-inuman! Naman to, hindi na nga umiinom, lasing agad. Hindi, mangyari kasi, ayun, related yun doon sa ano, doon sa song nakapiplay ko lang, yung drunk texting. Ayan. May nag-drunk text na ba sa inyo? Yung after niyo mag-inuman. Eh kanina, kaninang umaga, di bago nga, nagkikwento na naman. Hindi, nakikwento ko lang. Di, nag-load ako ng mga songs sa, ano, from my library sa papunta sa SAM ko. And then may na kita akong, ano, isang voice clip. So, plinay ko ngayon. Ang tanong niya, sa umaga, ano ang una mong hinahawakan? Hanapin ko nga ulit. Dapat pala, na-save ko eh. Ang ganda ng pagkatanong eh. Sa umaga, ano ang una mong hinahawakan? Eh di, syempre, telepono. Ang daming free time eh, no? Para yung dalawang kaibigan ko, daming free time. Walang ginawa kundi mag-scroll. Pati ako napapascroll. Scroll. Ay, holiday kasi dito eh. Scroll. Ang dami namin chismis na nasagap. Sabi ko, hindi yata kami masyado sikat. Hindi kami nachichismis. Let's move on with more music right here on TPP FM. I got a song coming from Atasha Mulak. And I got a song called

0: Starting from the ones right here on TBPFM, last and final stretch of my show, and this is your all-hit radio show. So may kinikwento ko kanina, yung naghahanap ako ng mga songs na ilalagay ko ngayon doon sa SAM para yung folder ay ma-organize ko mabuti. Eh nakita ko yung yung isang file. Sabi ko, ano kaya to? Pinakinggan ko ngayon. Sana pala na-prepare ko eh habang kumakanta yung The Ones. Hinahanap ko ngayon. Eh nakita ko. Pakinggan natin kung ano yung tinatanong nito. Pakinggan nyo. Bagong gising to.
1: May tanong ako. Kapag bagong gising ka, anong unang-una mong hinahawakan?
0: Aba, edi siyempre, telepono.

0: Oh, sige, ulitin natin yung tanong niya. Pakinggan niyo mabuti, ha? Sagutin niyo na rin.
1: May tanong ako.
0: Ano?
1: Kapag bagong gising ka, anong unang-una mong hinahawakan?
0: Oh, ikaw. Ano kaya? Ay! Anong una niyo hinahawakan? Yung sa katabi niyo. Wah! Let's move on with more music right here on

0: Alphaville. Okay, okay, okay. Porma. A song called Forever Young, less than final stretch of my show right here on TPP-FM. It's your all-hit radio show with Bobby V as we bring Filipinos worldwide closer to home. Oh, ngayon, may sumagot. Ayan, di ko pa. ito yung sagot niya. Si Hazel of Dubai. Sabi ni Hazel, ang una daw niyang dinadampo to, hinahawakan pagkagabagong gising, eyeglass para clear vision. Talaga lang, ha? Kailangan mo talaga magsalamin para makita. Buksan mo na din ang ilaw para sigurado, baka madilim eh. Para si Black Shadow lang, madilim din. Oh, sino ba? Sino pa sasagot dito sa tanong na to?
1: May tanong ako.
0: Ano nga?
1: Kapag bagong gising ka, anong unang-una mong hinahawakan?
0: Yeah. Ang sagot ko, telepono. Okay. I got a song coming from Air Supply right now. Uy, don't forget, tomorrow evening, it's Love Sunday.

0: Meron pang sasabihin yun eh. Sasabihin, palagi. Sinto 20. Ang tanong!
1: May tanong ako.
0: Ano nga?
1: Kapag bagong gising ka, anong unang-una mong inahawakan?
0: Ikaw! Ayoko kasing mawala ka agad. Ay, hindi. Ulit. Mali yung sabi ko.
1: May tanong ako.
0: Okay!
1: Kapag bagong gising ka, anong unang-una mong inahawakan?
0: Ikaw! Ayoko kasing makawala ka. Yan! Yung pala ang tumpak na kasagutan dun. Random talaga. Saan kami from Bruno Mars right now? And this is Risk It All. TPP FM bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.